kuri sa de sugo mo cha ay ni kakai dama o tini do ni sa ba ko do ni fa na kakai dama